Magandang makulay na araw at gabi. Minamahal ko mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz.

mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Welcome back mga kabarangay. Dito po sa ating, actually ano to, parte pa rin to ng Barangay New Zealand Podcast. No? Pero ginawa ko na to ng special na ano, Teach Kapihan. Ay special na po siya na segment na under pa rin po sa Barangay New Zealand Podcast powered by Net Kapihan. Dahil siyempre gusto ko i-focus yung mga guro, mga estudyante, mga magulang nasa edukasyon. Kaya itong ating pag-uusapan ngayon is something to do with education, non-formal education to actually creative non-formal education. Ako po muli ang inyong kaibigan sa ipapuhin ng inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, nagbubati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi dito po sa ating programa. Sana po ay nasa mabuting kalalagyan po kayo habang yung school holidays, no? Lapit na tayo bumalik-balik sa eskwelahan. Kaya dito po sa ating Teach Kapihan podcast ay sa araw na to ay isang guro na naman ang ating i-feature ang ating mga kwentuhan, no? At ito po yung ating makakausap ay si Jobel. Teacher Jobel Junco Nunez mula po sa Christchurch. Hi Jobel, magandang araw sa iyo Jobel. Kumusta ka na?
1: Hello po, Direk Rene. Thank you so much for having me po. And thank you po. And I'm feeling and doing very well naman po. Thank you so much.
0: Okay, very good. Kasi si Jobel po ay isang nagtuturo po siya ng sayaw. Pero non-formal po, hindi po sa... Kasi dito sa New Zealand, meron tayong sa high school, di ba, merong dance, course na dance, no? Mula year 9 hanggang year 13, may merong dance. Pero dito si Jobel, she is a teacher, a dance teacher, pero non-formal po ito. Labas ng mainstream, pero importante pa. Pareho pa rin ang discipline, di ba, Jobel, no? Yung
1: yes.
0: Practice, di ba, pareho din naman eh. Hindi lang sa school, ano?
1: Opo. Parehas din po ang ang take namin sa kanya.
0: And si Jobel po, siya po ang as I said, taga Christchurch, siya po ang may-ari ng Euphoria Dance Studio, no. A couple of years ago, siguro mga 2 years ago ay nakapanayam natin si Jobel sa ating programa, no. At actually ito ay parang we're revisiting. Naalala ko yun eh, yung pinakita pa sa akin ni Jobel, yung kanyang studio, di ba? Parang yung unang studio, parang yung sa garahe ba yun? Parang make, hindi makeshift ha, talagang may salamin, may kumpleto na ano. Kaya doon nga ako nag-isip, sabi ko, pwede pa lang gawing studio yung garahe, parang may TV studio din ako, parang gano'n. Nakita ko kay Jobel. Jobel, just to put into context, taga saan ka sa atin sa Pilipinas?
1: Taga Mandaluyong po. Sa Manila
0: sa labas,
1: po talaga.
0: Sa labas, yung Mandaluyong. Sa labas sa Fiesta. Kasi tumuko din ako sa Mandaluyong sa 9 de Pebrero, no? Yung street na 9 de Pebrero. Tumira din ako. Saan banda sa Mandaluyong kayo, Jobel?
1: Malapit po sa Vergara, Calento.
0: Ah, okay po. Kalentong, oo. So doon ka lumaki, doon ka sa doon ka rin nag-aral sa saan ka nag-aral ng high school?
1: Sa OB Montessori Santa Ana po, parang mga dalawang G.

0: from sa bahay po.
1: Oh, yung papuntang Santa Ana, o nga, no? Yung
0: Yes.
1: punta ba yun? Punta Santa Ana yung
0: Okay.
1: tatawid mo siya.
0: Yes, tama po, tama po.
1: So doon ka nag-high school and then nag-aral ka ng college sa Pilipinas o dito na sa New Zealand?
0: Sa Philippines po, sa UP Diliman po, sa may sa QC po.
1: Anong course mo sa UP Diliman?
0: Dance major po, ano, performing arts.
1: Yun
0: Opo.
1: naman pala eh. Oo. Lalaktawin ko na. Ba't hindi mo pinursu yung dance as a dance teacher dito sa New Zealand? Ba't hindi mo na siya, ano?
0: Dito po sa New Zealand?
1: Yes.
0: Ano tawag dito? Yun po yung ano ko pa rin ngayon po. Do you mean po yung sa school talaga na pagtuturo?
1: Yung sa school talaga. Hindi mo siya iniisip na ano, magturo sa school.
0: Possible naman po. Kaya lang syempre pagka na sa school, may rules na kailangan mo sundin. Parang so, ano ko, at least yung sarili kong gusto or sarili kong rules. So when it comes to my dancers, mga students ko, parang mas free, I feel free kasi lahat ng pwede kong, alam ko natutunan sa Philippines na ayoko mangyari sa kanila, parang pwede ko siyang, tas anytime pwede ako magbago ng rules. And like, pwede pa pag may school na, they tell you what you teach.
1: Yung curriculum, oo.
0: Opo, parang kailangan susundin mo siya. So, parang feeling ko, parang tali ako pagka nasa isang, ano lang ako. Parang
1: ganun.
0: Saka
1: yung creativity siguro, no, Jewel, no? Yun siguro yung creativity doon na medyo, kasi may NCAA standards, may mga ganyan-ganyan, may assessment, no? So, ano yung, I understand what you mean. So, dance and arts major ka sa UP Diliman, did you practice what you took up in the university nung nasa Pilipinas ka?
0: Yes po, for ano po, 5 years po yun, 5 years sa Philippines. So,
1: what are you doing? May studio ka rin doon sa Philippines?
0: Hindi po, so in 5 years po doon sa UP, so talagang may technique dance kami, we always dance like every day. And then aside from that po, may dance din ako sa different dance company, from Daloy Dance Company. Parang focus siya sa contemporary. So after school, nag-extra ako with other dance company. Parang extra training.
1: Anong dance company ito, Jubel, na nasa Philippines?
0: Daloy Dance Company po siya. Contemporary focus niya. Opo. Oh. Pero before that, galing din po ako Ballet Philippines.
1: So from classical to contemporary pala yung exposure and experience mo. Wow.
0: Yes po, yes
1: po. I never realized that, no? Akala ko si
0: Bali po talaga yung kung saan ako nag-start before, sa Bali, Philippines.
1: Ano yung passion mo for dance? Bakit meron kang passion for dance, dancing? Ano meron? What do you get out of ano yung, kasi you're an artist, eh, di ba? Ano yun? Anong feeling? And then,
0: Yes. I think yung feeling po na, di ba, sometimes we have feelings, may emotions tayo na we can't say it using words. So feeling ko as a dancer, sa mga mananayo, yung feeling na you can express yourself without saying anything. And siguro nga, parang sa mga athletes, passion nila kunwari sa basketball or volleyball. Parang feeling ko it's the same thing with, pagka-artist ka, pag you're a singer or dancer, parang doon mo na express fully yung sarili mo when you express yourself para sa mga loved ones mo, pag may shows, so yung ganun. Tapos feeling ko yung pinaka-rewarding dun is yung seeing yourself and yung mga students better. And then siguro yung feeling din na when someone watches us, parang, ang galing ko, nakakatuwa. Yung parang you get to, parang sa everyday life, sana nangyari sa atin, yung mapangiti lang namin sila or ako na in a span of an hour or 30 minutes na, yan saya, I feel ganito, relax, seeing you dance, ganyan. Parang, ang sarap sa feeling na kapag, in a way, ang sarap sa feeling na as a dancer, and then ang sarap din sa feeling na nakapag pasaya ka rin po at the same time.

0: parang give and receive siya, parang ganun. And it's healthy kasi you keep on moving, wala ka namang, parang, ano siya, parang lahat ng aspects niya, parang, and you get paid when you get performed there. So parang lahat ng, ano mo talaga, kung mag, ika nga po, ikigay, kung ano yung passion mo, parang ganun po.
1: Alam mo, Jubel, ano, as you are speaking, no, although hindi ko masyadong ma-recall yung ibang mga pinag-usapan natin, kasi thunders na ako, thunders na yung kuya mo, ito. Pero, the way you explain it is, you have matured, no? Hindi ko sinasabi childish ka nung unang interview, pero yung outlook and I think you, because of your passion and what you're doing, no? And you're very confident, no? Yung pinag-uusapan mo na yung sa dance. Kasi, which brings us now to, ano, yung dito nga, no? Yung Euphoria Dance Studio. Na tinayo mo, no? First of all, bakit yun ang pangalan na pinili mo?
0: Euphoria. Ano po, pero dati pa lang po nung bata pa lang ako, it's one of my dreams to have my own dance studio. As in, high school pa lang po. Parang alam ko na someday, magkakaroon talaga ako. Talagang nilalagay ko siya dati sa paper, sa diary ko. I can still remember before I would choose names, pero I would choose Juntos Dance Studio, parang ganun. Pero parang may friend ako na nagsabi na hindi dapat kung gagawa ka ng dance studio mo, medyo ano yung name, yung matatandaan madali, tapos masarap sa feeling, ganyan-ganyan. So parang naisip ko po is may nagsuggest sa akin ng Euphoria Dance Studio kasi nga when it comes to Euphoria, iba rin daw yung paggagawa ka ng brand name na with emotion. So sabi ko, ay sige, yung gusto ko kasi sa dance studio ko yung we can have everyone feel parang they belong and yung pinaka yung extreme happiness, kaya po parang Euphoria super extreme happiness, parang pinakatuktok ng kasiyahan, yung talaga parang nasa bliss, parang ganoon po. So yun po yung naano ko, so yun po yung napili ko, Euphoria Dance Studio, kasi medyo ano siya, parang very very fresh, very parang happy yung feeling. Yun yung goal ko na pagpasok sila sa studio, na parang gusto mo lang sumayaw, na wala kang walang pressure from outside world, self as well, masaya lang yung yung ano lang po sa student and teacher na tsaka sa mga classmates nila na
1: very good. Kasi, alam kasi, masyadong bata ka pa, no? So, hindi mo na siguro naabutan yung Euphoria. Dati may Euphoria disco kasi sa Makati, di ba? Yun yung hangout ng mga estudyante ko sa Coleo San Agustin, yung mga panahon na yun. Sa may intercon niya, I can't recall kung saan na yun, no? yung disco na yun. Kaya nung nalaman ko na Euphoria Dance Studio, parang sabi ko, that sounds good, no? And so I remember when we started, yung unang panayam ko sa'yo, your studio was in your garage, no? Yung garahe, di ba? Pinakita sa akin yung picture, you know? And then of course you have your own dance studio na, no? Pero yung passion mo talagang ano, kitang-kita na you are really love doing this. Not just teaching, performing, and also not only nationally or locally, nationally, but internationally. Kasi yung several occasions na sumali kayo sa mga competitions, no, sa Australia, tsaka even dito sa Auckland yata, no, may competition nung time na yun. Hindi lang tayo nagkatagpo na ano to, yung mag-meet, no? Have you heard of this, ano, yung parang last weekend, meron yung dance competition dito sa Auckland, di ba? Yung may dalawang Philippine team na pumunta. And I understand ay ano yata, nanalo sila. Pero going back to your crew, no? yung dance, ano? So anong style ang tinuturo mo sa ano sa Euphoria Dance Studio, Julia?
0: Mainly po we teach hip hop po. Hip hop. So yung code ano ko po, yung choreographer ko din po at nagtuturo. Nagtuturo po siya ng walking. So it's a kind of a hip hop style kasi in sa hip hop may different hip hop styles, may break dancing, walking, voguing.